kakuodhi. Ah, dalano, dalano makibaye nyaka wachi. Kata kamano kangato, aneno kangato makatijia mopile tiwachi yae. Eh, dalano, dalano makijia me nyaka wachi. Ero kamano pinyini, awaro pinyini makatimewi etanyakiwe.